0: ana sing ngendikane diwasna tho ora diwaca. Lah iya tepake basane perasaan. Mbak Yeni suhu salam saking Coben Glotak.
1: Tolak dadap langu wis modiar. Patine dadap tolak besok yen ana rejane jaman. Katelau desa dadapan. Patine dadap langu. Katelau desa moyo langu.